0: Ah, kom in pie, kom nu stivi samta. Ta piki ugo ja huta standard child kapitte kuna. Bingo we kom in eum stastik. Mat nu gisse gage nista no ni anno sa pa ke mitsa wa pisem. Ke kutta mitsa ga u skutti ne ga ti kuma. Ni mitu uga me ke gaste pat simoni we mutsega. Jack pat we mam stasti u soni au. We patina special games ta mati ta i ka pas ke tsiga ti sege. Ke gaste 50-50 mina. Ta sigi ta to mo chik ti ma na. Ki pa go ta no ni anno sa ta ta pespoko. Ki go gispen we pas ke no ti ga na wa ti ma sa. Ka ki pisi we 306-307-0174. Pigi hugo unan, mat nugi sagage, nista na unia no sapa ke mitse. Piekte paegan squatti ma tohti negatiwa, niso mina pihto ka maatsi mita wano. Uti, Community Wellness Center, kutu magapitte guna. Pigi hugo unan.
1: Awina na midwife, isin stohtaman, iskuiwa kappa mihat wit skuiwa homa ga yo pipi mit yo mi wa chotta ha ya saska chuan ta ta ne ko tossa pu ku ko to ki ta ko chigo ko pa mi hiwi wak ko to ka ka pat sita ot ta pa mi hiwi u med wife mu de ga ne mi sta ge sti ga mi na ta sku chna che mi do ya ta na ha wa sis ma ga ne mi chi pi ho ok skuiok so o ta saska chuan no man na wa chin ta wi di ta ko so ge ga ne ko ga ya ko pa mi hiwi wak med wives Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil tio makia ewa isigisin etaga wigin ewa na mats gigiski